xikwembu xa cinca matafula n'wana mani xi ta ku cincacincela xi tekela vasti xitulu xi ta nyika wena n'wana mani don't worry va tshikila vumiyeli lavanuna va vona lavomiyeli lavavasati va vona va miyelela vana va vona va yimee va tshiketi n'wana mani one day it's one day Esther is coming u ta sala u tsundzuka nuna wa wena a ri masirheni I am a sirene. We have a very big tombstone. If you look at the Norwen, we are a jambu. Ako hi kwalo ka yini ni tshikela hi diribyi lebyi kulukumba u nga ni nyikangi mahanyelo lamanene na ku vulavula na mina kahle na hahanya mara namuntlha loko ni fini hi lava ku ta tikombisa mahlweni ka vanhu hi ku ni vekelela mindzhuti na swilo hinkwaswo ka swona leswi a ni I don't need mindzhuti ya wena fambi ya hahlula maribye ya wena u ta penga aka leswi u nga ta swi vona munhu un'wana na un'wana u na ti-rights ta ku hanya a nyikiwa ku rhula a hloniphiwa a vulavuriwa kahle swi nga khataleki ku i n'wana wa wena i ntukulu wa wena i nsati wa wena i mani kumbe mani munhu loko i n'wi hlonipha u hlonipha muvumbi la nga henhlahenhla u hlonipha xikwembu lexi hanyaka loko i hlonipha vuhosi u hlonipha xikwembu namuntlha sweswi ku sweswiwa ni vulavulaka ku busy ku ndliwa swa ti-election ku lava ku ta ku hlawuriwa makhanselari na hinkwaswo va kona va nga na makungu yo biha va nga koti ku kumuxeni ehenhla ka vanhu van'wana god is god god is god god is god xikwembu is not a child miehleketelo yo biha yi tswala leswo biha kambe leyinene yi tswala leswinene ni kombela ku khongela

0: Mandlakazi. Bekwani nale ka ngwajae.
1: Bekwani nale ka ngwajae.
0: O le kae ra stitchi
1: 88.5.
0: Vision FM. La ile kaya.
1: Ile kaya.

0: kungaba kwala tikweni va onha ku va yiva va lwisa vanhu yini va kumi ku ri va suka ka miti leyi nga ha hluka va suka ka miti leyi nga na madzolonga va tshamela ku kulwa papa na mhani va kula ka xiyimo xexo va nge pfuki va kumeke va ri karhi va nga tiva swin'wana handle ka sweswi va swi vonaka akaya swi onhela vana ku tlula na hi laha ni nga kotaka ku hlamusela hi kona i ku nyiketa vana aka nala a nga javulusi
1: o se swi vula ku ni loko ni kula mfundhisi mhani a va ri na ntolovelo wun'wana loyi a va tshama va karhi va wu vulavula va ku n'wina vana va mina loko hi tshika ni hambana na sesi wa mina hi ku vulavula lava a ni va tlhandlama va ku hey n'wina loko mi vulavula mikutani mi vitana valala mi nghenisa valala hi ku vulavula ku ri loko hi hambana ku holova swi vitana valala endzeni ka muti se swi vula ku swi tiyisisa mhaka leyi mi hi vulaka ya ku loko tatana na manana va nga ri na ntshamiseko hi vona va chelaka va pfumelelaka ku nala a nghenela vana lava a va chela moya wo biha va tikuma va za va huma ndleleni va endla swilo swin'wana swa ku chavisa ngopfu
0: i ntiyiso wa hetiseka hi swi khumbile kwala ku vulavuleni hi tirhisa va Efesa chapter 4 ni khoti 27 mara a hi tekeni 26 ya kombeta ku ri hambiloko hi ponisiwile hi chava xikwembu ha kwata mara yi ri u nga weli evuton'wini swi ri a ku kwateni ka wena vona ku u vulavula yini u endla yini leswi nga ri ku vudyoho dyambu ri nga peli wa ha kwatile swi ri loko ni kumeka ni kwatile ni fanela ku kumeka ni ri karhi ni nga pfumelela xikwembu xi ni pfuna ni nga niki nkarhi aka javulosi ni pfula tinyangwa ni pfulela nala wa vutomi bya ndyangu lowu ivi na vana ku va a nga endla ku rhandza ka yena makungu ya xikwembu ya tsandzekisiwa
1: se bishop wa mina in summary loko hi ta ku n'wana loyi kumbe vana lava va hlayisekile endyangwini hi loko vatswari vambirhi mahanyelo ya vona va ri njhani so leswi nga ta endla ku ku na vumundzuku aka vana lava hi loko vanhu vambirhi lava nga tekana va hanyisa ku yini so
0: i swi khumbile mara
1: hi swona ho ndla
0: nkomisiinaakuta ku twisisa mo hi kombeta ku ri n'wana loyi a kulaku a ri aka ndyangu loyi tata wa yena a nga ku tsuweni hi mhani wa yena a hloniphiwa n'wana yaloye i kula a ri aka loko ku ri ximilani a hi ta ku xi byariwile a tlhelo ka mati makhulukeni n'wana loyi a kulaku aka ndyangu lowu mhani wa yena a nga ku rhandziweni hi tata wa yena i fana na ximilani lexi nga byariwa a tlhelo ka nambu lowu nga tshiku ho twa a xi dzudzi na matluka a xi tluli ku veka mihandzu aka tinguva hinkwato ta ku veka mihandzu i n'wana loyi a kulaku aka ndyangu lowu ku nga na ku rhandziwa ka mhani wa yena ku va na ku yingisiwa na ku hloniphiwa ka tatana wa yena hi mhani wa yena n'wana yaloye i ta kula a va hinkwaswo leswi xikwembu xi nga n'wi endla ku va swona evuton'wini bya yena
1: okay bishop amen ni mani ni tlhela ni kota ku ni kombela leswi mi nga vula yini hi vaakelani lava miyelaka loko va vona n'wana aka makhelwani kumbe wansati aka makhelwani kumbe i wanuna a ri ku xanisekeni ku kulukumba ngopfu mara va miyela va karhi va swona ku wanuna loyi wa hluphiwa hi nuna wa yewe hi nsati wa yena wa hluphiwa n'wana loyiwani mhani na bava mhani na vana va bukutela bava loyi kumbe va n'wi xanisa hi tindlela to hambanahambana mi nga ku yini aka nxaniseko lowu va ku kona ku nga va ka n'wana ku nga va ku ri wanuna ku nga va ku ri wansati vaakelani va swi vona mara va miyela mi nga va tsundzuxa yini
0: mo ni kombeta ku ri hi ku ya hi Yohana wo sungula 3 yi nga va vhesi ya 18 ya kombeta ku loyi a vonaka makwerhu a ri aku pfumaleni yena a ri aka xiyimo xa ku va a nga kota ku pfuna mara a nga endli nchumu hi swona yiri munhu yaloyi a nga claima njhani ku rhandza xikombi ri kona ndzeni ka mbilu ya yena ni kombeta yini lana ko kumeka ni nga vona ku ri n'wana loyi u le ku xanisiweni wa abusiwa ni nga endli nchumu hi swona ni na nandzu lowukulu emahlweni ka xikwembu ni kumeka ni nga kota ku vona ku ri mhani loyi u le ku xanisiweni ni miyela ni endla wonge a ni voni nchumu ni ri aka xiyimo xa ku ni nga kota ku endla ku a pfuneka ni va ni ri na nandzu emahlweni ka xikwembu ivi ni kombeta ku ri ku na ku hambana hi ku ya hi xikwembu aka miti ya vanhu lava va nga na vuxaka na xikwembu xikwembu xi nga hosi aka ndyangu walowo na miti leyi yi nga ri ku na vuxaka na xikwembu hi ku ya hi rito ra xikwembu hi swi khumbi ka ntsongo vhiki ri nga hundi hi ku ya hi rito ra xikwembu a xi nga naveli ku va hi nga voniwa a tikhoto leti tengisaka na vadyohi a xi nga swi naveli mintengo ya hina a yi fanela ku kumeka yi ri karhi yi nga endliwa kwala andlwini ya ripfumelo hi solva swiphiqo swa hina ku nga ri ku teka timhaka ta hina hi tiyisa a tikhotweni ta misava hi tengisiwa hi vanhu va ku ri na xikwembu a va vuli nchumu hi xona ti-values leti hi dyondzisiwaka tona hi rito a ka vona a va ti tiri na nkoka se ni kombeta yini loko ni kumeka ni vona ku ri tlhabyani i kumeka a xanisa nsati na vana mara wa khongela hi khongela swin'we swi ri ndhawu yo sungula ku va ni nga kumeka ni ri karhi ni nga swi endla yi ri loko u vona makwerhu a kumeka ri karhi a nga endla vudyoba wa kumeka u ri karhi u nga n'wi tshineleli u n'wi kombeta vudyoba bya yena
1: yi mani ni heta hi ku ni ta nyika vayingiseri nkarhi sweswi tanihi nandza wa xikwembu mi nga tsundzuxa yini vafundhisi lava kun'wanyani va nga kona va nga na nkateko wa ku va va tikuma va ri xikarhi ka vanhu vo tala mara hikwalaho ka rirhandzu ra mali nkarhi wun'wanyana va hetelelaka va tsandzeka ku byela vanhu swilo leswi nga ntiyiso leswikulu leswi nga swona leswi bibele yi vulaka swona kun'wanyana loko wansati a ya ku ni tikeriwa hi leswo karhi na swo karhi na swo karhi kumbe swaku ku heteleleni mfundhisi loyi hi ya a tlhaku a ya rhandzana na nsati lowu wa munhu loyi mi nga tsundzuxa yini hi ku ya hi vhangeli ya masiku ya namuntlha lama ku nga ha tirheki ngopfu Yesu ku tirhisiwaka va faya and faya a hi Yesu ni
0: mo ni kombeta ni tirhisa nhlamulo ya rito leswi swi kongomisiwaka hina varhangeri a hi tweni ni hlaya Yakobo chapter 3 verse ya 1 ntsena yi ri vamakwerhu a swi fanelanga leswaku lavo tala exikarhi ka n'wina va hundzuka vadyondzisi hikuva ma swi tiva leswaku ku avanyisiwa ka hina vadyondzisi ku ta tika ku tlula ku avanyisiwa ka vanhu lavan'wana no la ku kombeta ku ri loko ho twa wonge i ti-benefits ntsena leti kumeka u tani hi murhangeri hi rivala ku ri ku na ku avanyisiwa ende ho twa xi ta va strict aka hina tanihi varhangeri vadyondzisi ku tlula loko xi avanyisa lavan'wana mani ta ku ri a hi tiveni ku ri ha languteriwa hi xikwembu ende hi ta nyika vutihlamuleri emahlweni ka xona ni heta hi swivuriso 13 verse ya 17 ni hlaya hi xitsonga lexiya xa ku sungula yi swi veka hi ndlela leyi hi kombeta vutihlamuleri ka ku loko hi nga dyondzisi leswi vulaka hi xikwembu swi vula yini yi ri yingisani varisi va n'wina mi tiveka ehansi ka vona hikuva va hi tekela mimoya ya n'wina hikuva va ta vutisiwa hi yona va yingiseni leswaku va swi endla hi ku tsaka ku nga ri hi ku vilela hikuva sweswo swi nga ka swi nga mi humeseli kunene se la ni le ku kombeteni ka ku ri ku va ni nga kumeka ni ri murhangeri ni dyondzisa ekerekeni i vutihlamuleri byikulu ngopfu emahlweni ka xikwembu xi ri loko ni ku avanyisa ni ta va strict a swi nga fani na le ka lavaya a vo dyondzisiwa se a hi veni na mapfali varhangerikulori ka ku ri loko ho kumeka hi ri karhi hi nga va na rirhandzu ra rifuwo rirhandzu ra mali ivi hi nga ha vuli na leswi a hi fanele swi vula ku loko no n'wi tshinya u ta suka ni nga ha kumi leswiya a ni swi kumaka yena u ta ya a ya khongela na Tlhabyani a nga ha khongeli na mina hi ta va na nandzu lowukulu emahlweni ka Xikwembu lexi hanyaka Xikwembu a xi hi pfuni
1: halleluya no ni khensile muyingiseri wa Vision FM wa ha ri kwala ka Vision FM aka nongonoko wa emindyangwini namuntlha hi le ku vulavuleni hi timhaka ta ndyangu kahlekahle hi vulavula hi mhaka ya ku lexi xi vangaka mpfilumpfilu xi tlhelaka xipfuvapfuva ntikelo wa ndyangu hi ku angarhela hi ku xi tlhelaka xi va na potential kumbe vuswikoti bya ku pfanya vumundzuku bya ndyangu walowo na ku herisa vutomi bya vana i yini muyingiseri wa Vision FM ni kombela ku kwalana na wena u va na xiavulo ku ri na marito ku ri na ti-comments ku ri na swivutiso i vutisa hi ku komisa ni kombela ku noko mi ndlaka ti-voice note mi nga lehisi ngopfu hi nyikeni marito ya ku koma hi ta kota ku ya mahlweni mi le moyeni ka Vision FM hi perisa vona
0: njhani hi fanele hi languta foundation ya manghenelo ya hina ka leswi hi swi vulaka ku ri hi ponisiwile leswi swi ni vuyisa aka leswi a mi dyondzisa hi swona mpundzu ni ta kombela va ni hlayela loko ni hetini va ni hlayela Matthew chapter 15 verse number 7
1: swi lavaka mi va mi hi hlaya ku endlela ku nkarhi wa hina i wutsongonyana loko n'we mo kota ku hi hlaya mi yi khota kunene ku ri hi nga ha teki nkarhi khale mfundhisi va khome foni le va nga kona
0: kunene kule na bibe yi ri loko lavambirhi va famba va fe mahlo va ri vambirhi hinkwavo va ta wela agojini and Isaiah ivi a vulavula hi mhaka leyo loko ni nga hoxile se xo hetelela lexi ni lava ku xi khoma i ku ri swi endliwa hi yini yi vulavula ngopfu hi n'wansati ku ri n'wansati i fane a yi vulavula ngopfu hi n'wansati ni nga nyika na swikombiso ni to khota Proverbs number 25 a ta ku tshama na n'wansati wa pongo u ya tshama henhle ka rhupu ya mazenge ku ya ku tlula ku tshama na n'wansati wa pongo se yi vulavula tivhese to tala hi n'wansati always n'wansati hi ku ri ku saseka anhentini ya n'wansati se a na ta vula ku swi endliwa hi yini ku lweni n'wansati loyi ku vulavuriwaku yena u huma laha ka rimbambu ra mina tanihi n'wanuna loyi va nga vulaku is the weaker vessels I think ni lava ku rhandza ku katsakalana leswiya hi ku komisa xana ta vula ku kahlele why yi va yi vula yi laya ngopfu n'wansati inkomu na ku why i nga ku Satan xo hetelela u tirha ngopfu hi n'wansati masiwana inkomu
1: okay khesile swinene ni ta kombela mi ni tsalela xivutiso xi ku va nga hlamule hinkwaswo sweswiwani tsatsalani swivutiso swa va nga swi vula swaku why bibele yi vulavula ngopfu hi n'wansati nga ri n'wansati wo karhata ngopfu ni ta kombela ku teka van'wanyani ivi manjheni swivutiso swi ta hlayiwa swi ta va ta hlamula endzhaku ni ta teka lava mi le moyeni ka Vision FM
2: malungani bishop wa mina mi pfukile
1: hi pfuke swinene hi ngo vona ba
2: na pata Tlhabyana va khensa swinene va ringeta ku hi komba mhaka yikulu kumba ngopfu mhaka leyi nga na dyondzo leswaku mampfilumpfilu na madzolonga emindyangwini swi vangiwa hi ku kala vutivi ku ri swi angarhele swi swo tala ngopfu ene va hi tlhantlhele yona leriya ra ku ri vavasati a va swi tivi leswaku n'wanuna u ta tshama a ri nhloko u tshama a ri na ku navela eka vana va yena i tshama a ri kha swi tiva ku ri hosi Yesu Kreste hi yena mutlheri ni mponisi wa hina hi yena loyi a tshamaka swa a hi nyika milawu hi yena munhu loyi a nga va a wa ri munhu wa xinuna So hi yona mhaka vavasati va fanele va landzelela milawu leyi vavanuna va va nyikaka yona ku endlela ku ri swivondzwana leswi swi nga disturb-iwi. N'wanuna loko o ze a tala mbilu swi ta hlupha loko se a ri hava Kreste, i hetelela vana va kula ku hambana, n'wansati a kuma va rheta vana a ri yexe, ni n'wansati a nge kurisi vana a ri yexe ku ri hava n'wanuna.
3: Amen.
1: Okay, no ni khensa ngopfu swinene.
2: Thank you.
1: A ni vulavula na mani? Okay, va hatle va baleka. Ni ta kombela ku ri ni karhi ni teka, ni ta teka mune wa vanhu. Sweswiwani vambirhi lava nga vulavula ni ri, and then yimani ni ta teka lavawani. Okay, ni ta kutaniwa mile moyeni ka Vision FM, mile moyeni
4: ahe na mi ahe professor wa mina
1: ahe mi nga ku yini n'wina?
4: Professor, ni leswi ni nga xi vulaka a no lava ku khensa ka program leyiwani ku ri mi le ku dyondziseni ka rixaka swilo swa ntiyiso. Ni ta xeweta mupfundhisi wa mina, mupfundhisi Chabyari va vanhu va quality. Ni tsakisiwa hi ku va yimela mfumo wa Xikwembu hi ntiyiso, a va bambateli. So ni swi ni tsakisa ngopfu sweswo, hikuva vanhu vo tala loko va kha va vulavula timhaka ta Xikwembu va ringeta ku bambatela va va na tlhelo leri vona va yimaka kona. Se mupfundhisi loko va kha va vulavula va nga ri ku bambateleni, ende loko va ri ku vulavuleni ni twe na vhiki leri nga hela loko va vutisa swivutiso va vulavula, a va vulavuli va nga seketeli hi bibele, va vulavula va kha va seketela bibele va khota leswi nga ku ri na hina tivhese tin'wana hi twe ingaku ta hi hlamari ti nga ku ha ti kona ndzeka bibele mara ti ri kona. Loko i pfula i kuma ti ri kona, so ni khensa swinene a no lava ku khensa.
1: Okay, no ni khensa
4: swinene, ni hlabyana na mi khensa swinene.
1: Thank you. Okay, yimani ni kutaniwani, ni ta teka wa ku hetelela, ni ta ya ka ti-WhatsApp ni vona ku ni kombela mi ni kuma mile moyeni ka Vision FM. Hi pfukile, minjhani n'wina? Eya.
3: Amen.
1: Va vulavula rito leswi ri vulaka swona. Amen. Inkomo swinene. Ni kombela ku ri a ni tiku mpfundhisi mi va twini wa karhi va vulavula ni ri?
5: A ni le ku swi twini hinkwaswo.
1: Aka xivutiso xo sungula a xi ku yini kambe
3: xivutiso xo sungula a xi ku why bibele yi vulavula ngopfu hi vavasati ingaku hi vona va karhataka ngopfu.
5: Okay. Mo ni kombeta ku ri bibele ya vulavula hi vavasati na vavanuna. Mara loko swi ta amhakeni ya vukati va na xiave xikulu swinene. Hi hlayi liya ya Proverbs chapter 14 verse ya 1 ni kombela ku yi hlaya xinghezi xa Good News. Yi ri homes are made by the wisdom of women.
1: Okay.
5: But are destroyed by foolishness. Le shinga tumbe

0: shumayila.
1: Okay.
0: Mara hi mahanyelo. Lawa ama hanyaku. Se xa vulavula hi yena hiku u na nkoka swinene. Ka ku va ndyangu wu nga kota ku kumeka wu humelela. Yi ri ndyangu wo akiwa hi vutlhari bya wansati hayi bya wanuna. Se wansati wo tlhariha loko o kota ku byi hanya vutomi hambiloko wanuna o va xiphuta. Tani hi kata mhani luya wa le ka Samuel hi nga va chapter 25. Loyi vito ra yena ku ri hlamuseriwa ri kombeta ku i xiphuta. Na n'wi rivala a fumile swinene a khwela Davhida. I gina tekiwa hi Davhida mhani loyi.
1: Okay. Averman wansati loyi Abigail.
0: Abigail. Yi kombeta ku ri a tekiwe hi wanuna leyiwa i xiphuta. Mara a hanya vutomi.
1: Eish, mhani loyi. A ka nuna loyi a ri dodomedzi.
0: A ri dodomedzi mara mhani loyi. Yi kumeka yi kombeta vutomi bya ku saseka ngopfu. Loko yena a ya hundza makumu ya kona hi mhaka ya vutomi bya swa Xikwembu u gina a va sati wa hosi yo duma swinene. Ni kombeta yini? Ni kombeta ku ri ya vulavula hi wansati a mhakeni ya vukati yi rhangisa yena ku ri i tiveki hansi ka vurhangeri kumeka u ri karhi u nga hlonipha loko o endla sweswo i kota no wina nuna loyi a nga muhedeni a nga tiri ku chumu hi Xikwembu a kumeka a tiva Xikwembu a nga twangi rito.
1: It's powerful. A ka hana xibuti xin'wana ni tingara a ko va lava un'wana a ko va ti comments se n'we heta ni hi vantshwa lava a mi yimela va vantshwa hi lava mfundhisi mi nga va vutisa mi nga ku yini ka vona mi va vutisa yini ku va petsapetsa mhaka hi va nyika nkarhi va khongela ni voni nga ri mhaka is a done deal yi herile mhaka leyi mi nga ku yini n'wina n'wamihlave mi kona kwani.
2: A mina a ni na xivutiso na laha ku sekete swi nga swi vula ku ri swi very very powerful munhu i dyondzeni swo tala na mina as youth ni va ni dyondze swo tala ku ri no ku se ni ya tekiwa na titiva ti-protocols ta kona na leswi fa munhu a swi endlaku a hanyisa hi swona ku tiyisa muti wa yena ku wa lowu wa strong lowukulu wa kahle ni dyondze swo tala swinene ka vona swinene.
3: Mfundhisi
0: mina
3: ni dyondze ku ri ku kala vutivi swi na nghozi swinene loko swi fika ka timhaka ta vukati.
0: I ntiyiso vanhu va mina ku pfula Xikwembu va herisiwa hi mhaka ya kala vutivi.
3: Hi swona. And then dyondza futhifuthi ku ri n'wansati she's a helper aka n'wanuna wa yena. Ni tlhela ni dyondza futhifuthi ku ri n'wanuna hi yena nhloko ya muti. Ni tlhela ni dyondza futhifuthi ku ri n'wanuna i fanekele a rhandza nsati wa yena tanihiloko na yena a kha a ti rhandza. Ni tlhela ni dyondza nakambekambe ku ri loko i nghena vukatini i faneke i kha i va i kha yi tiva milawu ya vukati i nga ngheni vukatini timhaka ta ku ri wena i nghena hi mhaka ya masangu ntsena swa masangu ko va timhaka ta bonus. So ni dyondze swo tala ngopfu mfundhisi aka nhlokomhaka leyiwani ya namuntlha especially loko swi fika ka n'wansati na n'wanuna ku n'wansati i faneke a respect-a nuna wa yena ku ri n'wansati wa xikiripoto a nge aki muti ku ri n'wansati loyi a tshamaka ku a karihela nuna wa yena. Nakambe ni tlhela ni dyondza futhi ku ri muti i n'wansati wu akiwa hi n'wansati loyi a nga tlhariha. N'wansati loyi a nga tlhariha hi yena a endlaka leswaku ku va ku ri na muti lowu akekaka.
0: Ende vutlhari bya n'wansati i ku tiveka hansi ka vurhangeri bya nuna a hlonipha nuna.
3: A ti byela ku ri nuna hi yena nhloko ya muti hi yena nhloko ya yena loyi a fanekele a n'wi hlonipha. So namuntlha mfundhisi ni dyondze swo tala ngopfu. So na tshemba leswaku vavasati hi dyondzini na vona vavanuna namuntlha va dyondzini leswaku va fanekele va rhandza vavasati va vona tanihiloko va rhandza mimirhi ya vona.
0: Ni ngo tsakela ku nyika bonasi ka vantshwa a mhakeni ya vukati. Vantshwa va xinuna vaxisati loko ku ri ku i ntiyiso u ponisiwile wena yi ri mi nga rhwaleni mpingu wun'we na lava va nga ri ku va pfumeri. Ku kokiwa hi mali ku kokiwa hi mambalelo na ku saseka yi ri ku saseka ka ngwe swa kanganyisa ende swa hela u nga ngheni avukatini na munhu loyi a nga ponisiwangiku. Munhu un'wana na un'wana miri wa yena i ntepele ku nga va ntepele ya Xikwembu kumbe ku va ntepele ya Javulosi. Loko u nghena avukatini u ponisiwile

0: lava ku endla xikwembu na satani va maseve i ti endla xihoxo u ti endla xihoxo se u nga pfuki u nghena aka vukati na munhu loyi a nga ponisiwangiki u nga kanganyisiwi u ti chela endilweni i wanuna i wansati ku mina moya vantshwa va xinuna ku ri hayi ni ta xi hundula loko ni xi tekile why u nga sunguli u hundzula vatswari va wena na vamakwerhu loko ri ku u na matimba yo hundula u ta kota n'wana wa le mitini vutisa Samson va n'wi xokoli mahlo lava hikuva a nga twi ku tsundzuxiwa hi vatswari lava a va n'wi kombeta ndlela ya kahle ya ku a wu nghena vukatini na munhu loyi a nga ri ki na ripfumelo leri wena u nga na rona aka xikwembu i advise mina ka vantshwa
1: exi mfundhisi wa mina ni kombela ku ri mi vulavula marito ku ya ku heteleleni a ni n'hweti leyi vuriwaku i n'hweti ya Mandela se mi nga va ni marito ya n'wina yo hetelela mi nga ma vula mi ku yini mi tlhela eku heteleleni mi khongelela mindyangu leyi vabyaku sweswi yi gumaku sweswi vamhani va nga tekiwa va ya vekiwa mindyangwini ivi na vo nkarhi wun'wani va fike va va na milomo va pfula milomo va chinga swinene ivi va papa laha va za va haka mabaji hi la nkolweni va huma va famba va ya hloma kwalomu hikuva loko ka ku va va nga ri na xikwembu ku endlela ku at least ku va na ku vuyelelana xikwembu xi endla singita ku vanhu lava va vuyelelana ni kombela ku marito ya n'wina yo hetelela mi nga va na marito wahi ivi endzhaku ka swi ta mi khongela mubishop wa mina
0: ni nga kombeta mhaka leyi ma ri marito yo hetelela mi kombetile ku i n'hweti leyi aka tiko ra hina ni le misaveni hinkwayo yi nga niketeriwa ka ku tlangela vutomi bya Nelson Mandela no la ku kombeta ku ri munhu un'wana na un'wana wanuna wansati loyi a nga kona ka leyi misava lonkulu lontsongo a hi swi tiveni ku ri hi tile ku ri na mhaka nkulu leyi xikwembu xi lavaku ku hi endla hi mina xi hi endla hi wena i ku na xikongomelo xa nkoka hi vutomi bya wena xikwembu xi lavaka ku xi humelerisa swi kota ku nyika mpfuno aka van'wana se a ni ta ku ri a hi kumekeni hi ri karhi hi nga pfumelela mutumbuluxi wa hina a kumeka a ri karhi a nga hi pfuna ku humelerisa leswi a nga endla hi tela swona aka leyi misava n'wina ku katsa na mina lava hi kumekaka hi tintswalo ta xikwembu hi le vukatini vavanuna na vavasati a hi kumeke hi nga amukela xikwembu xi hi pfuna ku humelerisa makungu ma xona. I got a

0: ni lava ku huma vana lava va nga na vukwembu.
1: Amen.
0: Va nga ta kumeka va teka vukwembu lebyi byi kumeka byi ri karhi byi nga khavhara misava leyi hinkwayo yi voningeriwa yi lunghiwa va vuya aka xikwembu lexi hanyaka. I ku navela ka mbilu ya xikwembu xi ri ku navela ka xona i ku vanhu hinkwavo va nga ponisiwa ivi va fika aku tiveni ka ntiyiso. Se hina lava hi nga ponisiwa na vana va hina a hi pfumeleleni xikwembu ku ri hi hina na miti ya leyin'wani va papa va mhani na vana va vona va ponisiwa va fika aku tiveni ka ntiyiso ivi makungu ya xikwembu ya hetiseka emisaveni.
2: No, ni kombela ku mikhongela, mikhongelani mindyangu na vana lava nga na ntshikilelo emihleketweni hi mhaka ya vatswari lava va rhandzaka ku ti tsakisa hi swo ka swi nga fambelani, ku va ku pfuka ku xikwembu xi va pfuna va kota ku hlula ka swiyimo leswi.
0: Na khensa swinene. A hi khongeleni. Xikwembu ma kota hinkwaswo. Ku hava lexi mi tikelaka kumbe ku mi nonohela ku xi endla. Hi leyi miti xikwembu. Leyi yi nga ku fambeni kahle yin'wani yi nga ku tikeriweni lokukulu hi dyondzile eka siku lera namuntlha eka rito ra n'wina ku nga ntiyiso ha kota ku vona swivangelo swa mpfuvampfuvano na mitshikelelo leyo tala yi veke kona yi nga kona aka miti ya hina. Xikwembu xa hina ha tisola emahlweni ka n'wina a hi endlanga hi laha mi hlavuteleke ha kona ko va swi nga saseka aka vukati aka miti ya hina hi rivaleleni ha hundzuka hi kombela ku tweriwa vusiwana hi n'wina ha kombela xikwembu eka n'wina hi nyikeni tintswalo ta ku kota ku vutivi lebyi hi byi kumeke hi va vaendli va byona ku nga vi vati ntsena hi ku ya hi rito ra n'wina miri ku katekile lava twaka va tlhela va endla hi pfuneni xikwembu eku va vaendli va vutivi bya ntiyiso ku nga rito leri hi tintswalo ta n'wina mi hi dyondzeke rona. Xikwembu ha swi tiva leswaku mbilu ya n'wina yi lehile hi pfuneni xikwembu xa hina ku va vavanuna lava endlaka leswi nga kongoma hina ku va vavasati lava amukelaka vutihlamuleri ku endliwa leswi va kongomeke hi vito ra Hosi Yesu Kreste. Xikwembu tatana ha ri tiva rirhandzu ra n'wina aka vana hi lava vana lava va nga aka miti leyi va tikiselaka vutomi yi endlaka va kula va hlundzukile evuton'wini bya vona ha kombela xikwembu va pfuneni va nyikeni tintswalo ta ku kota ku hlula ku tikeriwa loko va hlanganaka na kona horisani xikwembu miti leyi vavisekeke hikuva vatswari va vona va vuya eku hundzukeni va endla leswi lavaka hi n'wina na kombela xikwembu xa hina hi vito ra Yesu Kreste ni ri eku rhandza ka n'wina a ku endleki makungu hinkwawo ya nala hi miti ya hina na vana va hina a ma tsandzeki hi vito ra Yesu Kreste. Xikwembu na mi khensa swinene hikokwalaho ka xitichi lexi hi kotile xikwembu ku fika lomu a hi ta tsandzeka ku fika hi tivisa timhaka leti ha mi khensa katekisani xitichi lexi yanani amahlweni mi fikelela lava mi lavaka ku va fikelela hi vito ra matimba ra Hosi Yesu Kreste. Xikwembu ha mi khensa. Amen.
1: Amen.
2: Hey mfundhisi wa mina yimani ni ku a mi se chayisa ma swi vona nita hi ta lava ku tlangisa ti-voice note leti nga la mi ta va mi karhi mi ti yingisela loko ku ri na leti lavaka swivutiso hi ta vuya back ka n'wina ku mi kota ku hlamula.
0: Hayi ku hava pfuwa nonga.
2: Danke Bishop wa mina. E nandza wa xikwembu mfundhisi tatana Tlhabyani la ka xitlhelani va karhi va hlamuselaka timhaka letikulu va nga hlamusela timhaka letikulu kumba ta ku saseka xikongomelonkulu xa nongonoko lowu wa namuntlha kumbe xa tinhlokomhaka leti a hi lava ku hi tsundzuxa vatekani ku hanya vutomi bya vuxiyaxiya loko va karhi va hanya ku va nga khadlanyani timbilu va nga tikumi rirhandzu leri n'wanuna a nga za a teka wansati hi rona a za ku nsati wa mina tana haleni a nga fiki wansati loyi a fika cinca loko a fika le kaya na yena n'wanuna a nga fiki loko a teke n'wana wa vanhu a n'wi veka kaya a tikuma sa cinca a nga havi swona xikongomelo xa kona a hi lava ku ntwanano lowu va nga tekanela wona loko va za va rhwalana lava nga vuya kona va za va vuyela ndyangwini swikongomelo leswiya swa vona swa vona va ri vambirhi a va heti swikongomelo swa xikwembu ku ya hi milawu leyi xikwembu xi lavaka yona xin'wana xa kona a hi lava ku ri vatswari va va na vutihlamuleri va kota ku dyondza ku tiva ku ri loko va za va tekana a va ha hanyeli vona ntsena va hanyela na swinon'wana leswi va nga swi pfula va fanele va hanya vutomi lebyinene lebyi nga ta endla byi nga ta endla leswaku swivanani leswi swi nga laha mutini swi nga tswariwa swi kota ku kula swi dyondza ku rhandziwa tanihiloko tatana na manana va rhandzanini swi kota ku swi tlanga leswi swi hetelela swi ku ri loko ni kula ni lava ku teka loko a xirixa wanuna xi ku na ku ta teka wansati wo fana na leswi mhani va hanyisaka swona aka papa loko a ri wanhwana a ku ni la ku ta tekiwa hi wanuna loyi a nga ta ni rhandza ku fana na leswi papa va rhandzisaka mhani swona ma swi twisisa na hileswaku a hi lava ku layita ximbonani ku kota ku layitela mindyangu ku tinkanu swifafa ku rhuketelana ku rhuketela vana ku bukutela vana a swi na mbuyelo handle ka ku kucetela nhlundzuko na ku chela nhlundzuko na ku pompela nhlundzuko aka vana leswaku vana lava loko va kula va ri hi tindlela ta tihanyi leti va nga ta va kurisiwe hi tona xin'wana xa kona a ku ri ku tsundzuxa vaakelani vanhu lava nga kona leswaku ri mbuyelo lowunene wa leswaku hi ya va na muganga lowunene hi loko i nga hlayisi n'wana wa wena ntsena swi teka community hinkwayo ku kota ku va ku kurisa n'wana lero i matimba ya wena wena tanihi mhani tanihi muakelani ku kota ku hanya vutomi bya laha kuleke hi xikongomelo xa ku kota ku byala mbewu leyinene aka lava ha kulaka hikuva xikukwana xi tlhotlhoriwa xi kuma mhana xona a tshama henhla ka xona lexi nga xa mbaha loko na xo xi ya tshikela matandza xi tshama henhla ka matandza ku kondza matlhotlhora swi vula ku tlela ku tlula ka mhala hakunene ku letela n'wana wa le ndzeni mahanyelo ya mhani mahanyelo ya bava lama nga lamanene ku vulavula ka mhani ka bava ku vulavula ka bava aka mhani swi na nkucetelo lowunene aka vana ma ni twisisa ne namuntlha hi ba swinepe karhi hi swi makelamakelani hi the foda hi xin'wana lexiya xa hina ndzalo a xi hlekelela swi kahle n'wana loyi a karhi a a dyondza swin'wanyani ku a swi vona ku exi loko no teka hi munhu wa so swi nga va kahle se swi kahle ngopfu ku ri ndhuna a hanya kahle ku muganga wa yena wu va kahle stakeholder yin'wana na yin'wana loyi a nga muakatiko wa muganga a nga va n'wamabindzu a hanya kahle na nsati wa yena a hanya kahle na vana va yena a hanya kahle na community ku endlela ku mundzuku loko se a ya tikuma a nga ha fambisi xopo liya yi fambisa hi vana va yena kumbe hi van'wanyana na vona va kota ku dyondza ku n'wi hlonipha loko va n'wi vona va ku munhu loyi i hi hloniphini hi nkarhi lowu a ri na mabindzu ya yena hi fanele hi va tivoningo hi va xikombiso loko i ri thichara u mbala kahle u nga yi hi swichaphuchaphu xikolweni mbala kahle ku vana lava i hundzuka role model ya vona va titwa va ku hi lava ku ta fana na sesi swimanimani hi lava ku fana na meme swimanimani namuntlha nongonoko lowu a hi wutisa aka vanhu valava hinkwavo a hi lava ku ri aka munhu un'wana na un'wana laha nga tatana nkarhi wa ku a tsakisa ngopfu yena a wusuke hi ri bibele Jesu a nga tsakisi ngopfu yena a tela ku tsakisa tata wa yena hi ku vuyisela mimoyelo yo tala aka xikwembu as a father tanihi tatana ntirho wa wena i ku vuyisela vumunhu lebyinene aka leswi u nga swi veleka emugangeni u va xikombiso u hanya kahle u nga vi corrupt u va munhu wa kahle a ni ma yi vona i xikongomelo lexi a hi ri na xona hi nongonoko lowu eka siku ra namuntlha yimani hi hundza helani hi ta kota ku tlangisa ti-voice note hi twa ku ti-voice note ti ri yini ku hlaya leswi nga kona lahaya xikwembu a xi hi pfuna ni xi hi katekisa mi ni twe kahle loko ni karhi ni endla nkomiso wa leswi a hi lava ku fikelela swona evuton'wini xikongomelo xa hina amen a hi ngee

ka hina lava rhandzekaka. Hi risimu leri i ku lava ku ta nyika dyondzo eka vanhu hinkwavo laha hansi ka dyambu, leswaku va tolovela ku kunguhata swilo kumbe ku pulana swilo swa vona ka ha ri na nkarhi, hikuva vanhu vo tala va ya tisola nkarhi wu herile.

0: nini swinene powerful papa bishop eka nhlekani wa namuntlha hi le ku dyondzeni swinene tidyondzo leti mi hi nyikaku tona ti hi kota ku hi pfula mahlo laha a hi balekile ni ta hlamusela hi liya ya ku va josefa va makwerhu wa yena va n'wi xengile josefa loko a ri karhi a vulavula a va nga n'wi teki a ri nchumu mara hikuva va n'wi xenga va n'wi suse emun'wini va n'wi yisa endhutini leswi a va nga swi langutelangi ku i ta va hosi leyikulu na vona va va hansi ka yena ku va munhu a ri karhi a vona swi endla ku ri a va na vutivi hi ku ku vona swi suka swi ya swi suka emahlweni ivi swi ya edzongweni swi kota ku fika swi vulavula ku lexiya i xi vonaku a xi lunghangi lexiya i xi vonaku ka voko ra xinene xi right se hi dyondzeke ngopfu na ku va hina hi tshama hi amile hi rito ra Yesu Kreste wa Nazareta hi swi tiva leswaku nala loko a ku fikela i ncini lexi i nga xi endlaka a ku ri manani maboko kanjhakanjhaka amen
1: inkomo mani maboko kanjhakanjhaka i nga ri va hlamulaka dyondzo ya nanhlikana ni ri eke hi yona nanhlikana a hi fambeni so nkarhi ni jika ni kutani ni kuma lavan'wanyani khense ngopfu mani maboko swinene aka mhaka leyi mi yi vulavuleke i mani ni twa lava ku va ri yina va riperile bishop ni kombela ku vutisa nuna wa mina i mfundhisi xana loko nuna wa mina a nga hani randzi xana swi vula leswaku na mina xikhongelo xa mina hosi a yi nga xiyingisi ke hi tshama swin'we hikwalaho ka vana ku ya hi topic ya hina mayitwa ku mhaka leyi ya kwini va ri loko nuna wa mina a nga hani rhandzi
2: swi vula leswaku xikhongelo xa mina hosi a ya ha xi yingisi ke tshama swin'we
1: hikwalaho ka vana lero a ka ha ri na vuxaka ka vona vana
2: vo tshama swin'we mhaka ku ri ku na vana
1: va hlonipha vana va ndlela ku va nga twisi vana lava ku vana mara vana va tlharini va nga swi voni va vona
3: vana va swi vona hi ti-action ta vatswari va vona
1: okay I'm sure hi ta boheka ku landza mpfuno swin'wanyana ku swi ri yini then a hi ta famba so yimanyana ni kutaninyana so timhaka ta koho titileye ngopfu ma a hi ndlenyani so a hi fambeni so swa vava ni ri
4: hakhesa va bishop va hino va ba dokodela na ba mfundhisi tlhabyani hi le ku khenseni swinene hi dyondzo leyi mi dyondzisaka yona mi dyondzisa munhu un'wana na un'wana mi le ku ake ka rixaka hi man'watsendzani va vula sweswo phela va mi yingiserile a va se tlela va ri kwala ka ximange ahe
1: nkomu swinene mani n'watsendzani mutswari wa hina celebrate lanuwa va ri ke a swona leswi hi mani ni tala yingiselani leswi
5: xopo na bahla byani va hi dyondzisile va hi dyondzisile swinene swi ngheneni tindleveni
1: swingene tindlebe ke ba switwisisi i mani khosa lava
6: ri perile vafundhisi bishop Malungani
1: baba wa mina
6: na vapfhumba lava nga kona kwalaho na bishop na mfundhisi Tlhabyane na vaperisa mina xa mina xivutiso ni vutisa ku ri leswi ni nga twa kwalaho va kha va kombisa timhaka ta ku ri munhu wa xisati a fane yena a nga kumeka a nga vulavuli rito emahlweni ka hina njhe kumbexani ku ri hina ku ri kereke se ni na ku tiva ku ri leswi va nga kona van'wanyana sweswiwani swi komba ku ri vona loko va ri kona alomu tikerekeni vamhani va kha va fambisa ku lomuya tikerekeni swi vula ku hina se swi hi vuyerisa yini ku vona ni twi kwala va kha ku vamhani a va fanele va dyondzisa vavasati lava vantshwa lava ha fikaka avukatini se hina van'wanyana loko ri ku hi va hi katsakani tanihi kereke hina swi hi vuyerisa yini inkomu
1: okay ni tshemba a voni ka xikombiso laya kambe va ta vuya va ta hlamula mfundhisi Tlhabyane hi mani ni kutani jika so ni ta ni ta kuma lava vona va ri professor Malungani ha khensa swinene na le ka mfundhisi Tlhabyane ku yimela tilo hi ntiyiso loko vanhu hinkwavo ho kota ku ponisiwa hi tiva xikongomelo xa vukati bya kun'we na ku tiva ntirho wa department ya ti-department leti xikwembu xi nga hi vitanela ka tona vukati na mindyangu ya hina a swi ta fikelela xikongomelo xa xikwembu from Rev MD Chabalala eka Malamulele swi hanya ngopfu loko un'wana na un'wana mpela u tshama ka department ya yena ivi a teka leswaku leva phela munhu a ngo leva ku tlula van'wana vo tikhoma lavan'wanyana se swa ku munhu hi wo wana matimba loko a titaniya i ku komba vutsandzeki ku ina swin'wana swo ka swi nga hluviwangiki aka yena okay ivi van'wanyana va ku i madyambu lamanene professor ndzi kombela recording of video leyi ya namuntlha timhaka ta ndyangu of mindyangu ku yi xava i tatana Mavasa ka Thomo okay hi sweswo ke va kombela leswiyani then hi ya emahlweni va ta swi kuma hi ta vulavula ku hi ta swi endlisa ku yini va ta hi byela ku na vo hi ta va kuma njhani then a hi endleni so hi teka leyi yongo yo hetelela la
7: perile professor na mfundhisi Tlhabyane na vayeni va hina kwalano ha mperisa
2: amen
7: hi katekini swinene hi kateke ngopfu hi dyondze swinene a khensa tidyondzo leti a hi dyondzisiwa tona ka madyambu ya siku ra namuntlha hi swi tekini
2: amen
7: khense swinene mama mukhenso ka xikukwana
1: nkomu mama mukhenso la ka xikukwana la i nga ri laniwani leswi a ni ri na swona laha u nge ti swi herile yona ni ri a na ha ri na swin'wanyana leswi nga vutisiwa ni siyangi nchumu ni endlile hinkwaswo ka swona ni ngo teka tiqingho ta vanhu vambirhi loko ku ri ku na lava nga na swivutiso then ni kombela lava mi nga na swivutiso ku va n'wina mi fonaku mi nga hi fonela ka 0 63 730 7890 kumbe mi hi fowunela aka leyin'wanyana loko mi ri na xivutiso mi nga ri na xivutiso mi nga dzi mi karhata loko mi nga ri na xin'wanyana se mi nga tlha mi fowuna aka 0631320818 mi le moyeni ka Vision FM
8: minjhani
1: hi pfukile minjhani
8: loko swi mi tsandza swin'wana xichangani mi ta ni khomela
1: vulavulani va ta swi twa
8: ni ta xi zama loko loko swi tsandza ni ta nghenisa marimi ra ka hina. Swi nga kota ke?
1: Swi nga koteka ke?
8: Swi nga kotaka ke? Ya. Leswaku recording leyi. Leya namutlha. Yi nyikwa mufundhisi mun'wana na mun'wana wa South Africa.
2: Amen. Amen.
8: Mufundhisi un'wana na un'wana wa South Africa ka membara yin'wana na yin'wana, n'wanuna un'wana na un'wana na n'wansati un'wana na un'wana.
2: Amen.
8: Ni endlela yini professor? Namutlha magistrata ku tale tifayila ta vapfumeri va ya ku divorceni.
1: Eish, my God, leswi nga lavekiki.
8: The record or the statistics that I have today ni na xona leswi ni swi vula ku ni swi vula emaka ku ri ni yili eka department.
1: Okay,
8: ni kombela ku vona swin'wana swa timbalombalo kwala. Statistics xa ku tekana ka vanhu laha misaveni eSouth Africa is a home na ku divorce na ku fana na ku lova ka vona.
1: Eish, my God.
8: Ni kuma swa ku ri ku tekana ni yima ni mi nyika xifaniso xa 2020
1: ntsena.
8: Loko ku tekana vanhu va 10,000 hi lembe rin'we lava nga divorzana. E 23,000.
1: Oh, yo, my God. Ah, oh, woman.
8: Ku tekani 10,000. Ku divorzani 23 to 70,000. Mm. Professor Amina.
1: Bam.
8: Kizamili matolo.
1: Eish, my God.
8: Kizamili matolo. That's why ni yingisela na hambi loko ni muvenda. Lava swa ku ri ku pfuniwa misava ya Xikwembu. Nakona ke loko swi endlisa switano swi tlhela swi endla swa ku ri magistrata masociali wa kala va lava mitirhaka na vona va swi tiva swa ku ri ntirho wa vona wu le ku tikeni ngopfu. Na hambi lava nga vulavuli nchumu laha vembe district ni tlhela ni nghena eka ofisi ya mukulukumba wa masocial worker ni va kombela swa ku ri mi va engeta salary at least maka ku ri va le ku tirheni ku vava ngopfu.
1: Hi swona exi
8: vapfundhisi hi feyila xilo xin'we ntsena or a hi endli ntirho ntirho wa ku hlaya bible loko swa ku va nga se tekana ku fanela ku va na xikolo ku sungula swa ku dyondzisa mi ya leswi nyaka ka swona leswi va yaka ka swona loko va tekana va tekana va nga tivi nchumu na ku divorce na a va swi tekeli endla ku va problem ka vona. Bible yi le tlhelo marriage certificate xi le tlhelo vona va famba xikarhi.
1: Oh my God. Ish. Swa chavisa. Baba, ish ya chavisa.
8: Nikizame matolo nakambe, nikizame la n'wina.
1: Oh, baba wa mina. Ish.
8: Nikizame la n'wina ntsena. Ni ku no kombela ni ba mavoko hi xichangani a ntiso ku.
1: Hi swona hikuva ku ba mavoko, hi swona sweswo.
8: Ni kombela lava fundisi va nyikiwa message low. A yi kurisi mfundhisi loyi a nga chumayela hi kurisa bible.
1: Ntirho wa Xikwembu
8: swi tiviwa misava hinkwayo swa ku ri loko mo za mi tekana leswi mi jika ku le ndleleni a ni ri mi endla ti-vows ni ku hi ta hambanyiwa hi rifi. Hi rifi i mani a nga lova ka van'wina vambirhi
1: loko se mi
8: certificate.
1: Eish, my God, ina man.
8: Vafundhisi loko va tsakisa vanhu van'wani na vona vana va rhwele
1: mindzukano va rhwele milandzu
8: kumbe va vula le milandzu hi mhaka ku ri a va ha hlayi Bible. U nga ku mfundhisi or professor wa hina, hi kombela swa ku programe leyi loko ma yi ba ku from today yi tlhela yi pina next year i nkarhi walowu.
1: Amen.
8: Swi nga hi pfuna, misava yi ta za yi teka swimbirhi swimbirhi hi siku na siku ku tlhela ku tiviwa leswi ku Xikwembu xi lavaka swona.
1: Amen.